mo ken gi tor ciñ gi cion ma dong ben betem la wun radio min gen matika kat en da ke na tiuri yo apa wiyari yo abiri ka long ma tieno tieno tieno tieno dok ko jati mu kan timu so jamana tika wot en ki di ciñ ma cel ket manu ki kome la wun radio tima pon ma da en to gen ma dong dieto twale noni tor kingdom again go cer ciñ en gi crowning dong ngar cel ma diet ma en dong bi cer ka doro ke mi tor kingdom min ma lope ki ket ma ka kere en do tu mo ho la diet edward nyabongo achalo a new king malope kiket mau charchi katikere en lakotu moko kwiji kwiji kwiji kwiji kwiji kwiji en madati galoki ladit a rukidi edward donc non lakotu moko mino gen madong tika kartika maleng machal tor kingdom loko berka karma duong tuwala win radio kamone noni dano go berka nero kit makwe beruti kwiri dano go berka ngiyune kit bano jamene charchi katikere en kwe ma pole de lok berka kati ci ya gikine don kombeti ati don confirm malope ki lok matika kati nak lok ma do char ci beriti ko malen don kirenum akweni enene beruti hoke Saint John Cathedral mangang lega chen ma dieto twal ma ben keneno ket ma kweni ki yar ko eno beri mo nya mata ci don kom beti ti ho chal gen ma pera dit menene jemne di ci wor don ko ar ki ko ar ket ma meti kere ket ma mier char ci kar kere eno dar ma pon go beruti ba ane noni way chan matika loki doino ni kombeti kichibo enno hodong mino e karo ziki paris mino ket matika bino ket enno report mo ken ma politika bino la yu video ka chore wingin matika timeki kuno